eyi to ni siwa ko se pe emi ati eyin ati emi amo se sugbon wu ninu ola nla e ni pe eyin omo e ma te siwaju oni se pe nkan kan wa teyin se temi se to je ki ife wa ko wa lokan aye to ye ko si ma ni oya e ma te siwaju opo eyan lo se pe won ti wa bayi won ti lo won si mo won ro pe ye ka jo wa laye laye ni wakati ati asile o ye ka jo joko ni ru ojo oni ni eh sugbon fun idi kan kekeje asiko to o mu osodo ko nse pa mo se aye ope o lo ma fi sile e je ka ma dupe ka ma yin opo eyan lo se pe won fe momi won fe je won fe lo si ile igbonse won ri kokan se sugbon ati eyin ati emi ako n lo ade n bo ade n mu ade n je ti o si pe o gbodi ninu wa a fi yo enikeni sugbon tori pe o fi aye ope sile a fi n dupe a fi yin pe o ma se ta nu e to duro lai lai ah sanwo pe eh mo fe mi asanwo emi be lo la sanwo pe ah mo fe se igbonse ah san opo eyan lo wa ni ile iwosan to se pe won gba aladura olohun baba wa to wa bi olohun omo mi to wa bi olohun egbon mi to wa bi olohun iya mi to wa bi olohun aburo mi to wa bi gbogbo e lotun lotun losi losi ni won gba aladura pe oluwa o wa je ko se igbonse opo eyan lo lo sile ijosin lati lo ni ah e ba n dupe lo olohun ba tori pe eh lati odidi ose kan mi o ri se sugbon wu na lala epo ma se awon eyan rerin looto sugbon eyi le lo mi nse ton se be ton lo eni sha wo o po janti rere e je ka dupe lowo olorun ba fun anu ife ike ati ge lori aye wa o da oni toto aje ojo kende ni ogun ninu osu karun odun 2026 andupe ayin angbega ni gbogbo ona bo oluwa o seun ta nu e to duro lai lai oluwa o seun to da wa si oluwa o seun to je kari ojo oni oni lo tu pe adota ojo leyin igba ta ti se ajinde oni ma lojo pentecost ti awon omo eyin christi to wa ni ara oke ayajo ojo na tu lele le wa ja dupe eje ayin odun esi onare yi gbeyin o tun wu lo ma to se da wa si e je ka yin oluwa nitori anu e nitori ife bi gbogbo irun ori temi ba je kike awon ko to fun iyin oluwa fun ore ofe ife ike ati ge lori aye mi fun dida to da mi si se fun lilo bibo ni abi pe to joko abi pa ti e fe se ko sugbon won ni a o ma ti wa ni iwoso fun awon nkan kan to ti sele to ti sele to ti re koja sugbon sibe opo eyan lo nse be lo nwo le iwoso te pa lo bi ojo melo kan tabi kan pa omi si lara sugbon a la koja a lo a nbo a mo e to nse fun wa ko ma ni amowo wa okan ni ka ma dupe ni e je ka dupe e je ka yin fun anu atori ofe lori aye wa e je ka yin oluwa le to ile se ba mi radio 103.5 fm ibe le wa ke ma yi kuro lori eto yi lati fi okan jokun rin emi la fi dupe lo olohun fun anu ife ike ati ge lori aye wa fun dida to da wa si emi ma so kini kan emi o n ba won so won eyin sugbon tin ba ti dupe pe oluwa o seun fun anu ife ike ati ge lori aye mi o da ninu ose titun so mi ke mi ge mi ran mi lowo ti mi siwaju ma je nsise ma je nsiso ma je nsilete o da ibi ti o ye kin lo ma je nlo be eni to jo mi fun ibi ma je ki a jo pade ma je ko ti e ri ma ire ire na ni ko ma je ti temi se be yin na se ngba niyan lo sese bayi agbodo ma fi ona wa ka ma fi lolo lowo ta ba tin se bayi a ki lo wa ku e ja ma dupe ba ti e ni awon nkan kan lowo sibe e je ka dupe ba ti e ti ri nkan ta ma je lowo lowo bayi ta ti romi ta ma mu lowo lowo bayi e je ka si ma dupe tori pe a ri mu a ri je o ko se nglo be ni 103.5 fm lewa e kwa shele ngugo wajabu tete mbomi e je kajo nyoduwa.

ma biti biti reni ti won ba tin forunkun otunkunle lase oba mi oke won asi ma fi to si dide ba tin gbohun ya la ma gbohun omo ta si tun ma gbohun baba tayo tayo gbogbo alaboyun ile wa won a bi were agan ko awon na atowo ala bosun awon agan won atowo ala bosun awon agan atowo ala bosun won o ni fowo osun lo giri gbigbe mo that is to say oba mi oke yo sore edunu ore ariba ni gbegba ope oba mi oke yo sore ayo ore bantale ore omo yeni ore omo lara ore omo omo niyi omo dara omo ware omo lola ati bebe lo ore tawon eyan ma so pe ah filekun won la leleyi adesina ayo leleyi ti o si wa je bantale feniko kan o bi bi ni ti de ni eyo o bi bi ni be asa aye ni ko ni gbe wa lomo lo ko ni gbe wa lomo lo ko ni gbe eyin lomo lo ko si ni gbe mi lomo lo e ba nsa mi e daada awon omo wa ti won wa lodo ije aye o ni gbe won sonu mo wa lowo awon lenje lenje ah aburu aye o ni sele si won awa ta ti dagba ta jo mo eyan kan obi kankan ni sukun lori wa mama eyin o ni sukun lori omo daddy e ni feyinti sokun lori awon omo yin gbokanran be ire toju owo ri ayo le o ma ayo e ma feyinti je won mo e ma joko ayo lode awon omo omo omo ati ba bariran kerin eni ki se ohun to buru nbe e ba nkorin kasha alagbagba mama gbe kasha alagbagba mama gbe.

padabo tori wipe iranwo kan ni lenu aini padade lase oba mi oke atoko atiya ati yawo atoko ati baba ati mama ajo pe funra wa ajo gbokuta kuta oko agbo iyawo adagba e ti riru awon situation ni ah baba alagbaja yi o te to woju awa ma woju awa ni awo dagba dogbo lase oba mi oke kini kan ba yi o ni darin waru iku to si yawo ne pene kokan wa la se oba mi e ka le o e ku le o tori pe e ku le bayi ni la nkara ale e ku jo meji meta ade tun wa toke oluwole na re o eh ba ba lo ta ba pada de o to won ope tori pe oba mi oke lo se be e da kan to le fowo so ya e o si awa la je ori be pe to ba di laaro la keji nbo baba blaku baba oni oni to hun emi ori ni duniyan be na le ni ko le so wi pe un ti o sele ni wakati ta wa yi abi nigba to nbo leyin e ni e ku le ma e ku le sa gbogbo eyin ololufe te npe mi ni se ni wo lo ma ni a walk and not play make a jack's dog yes dog kamas di ise gbogbo ni ya ise lago seku be ba ngbadun wa ka wa na gbadun ara wa o ya lo mo dagbere awon kan mo pe mo dagbere pe ah e wo jare nbi a tun ma pade atide olohun lo suje ade e ka le se daada alaba yin sala afia ni le wa nigba ti mo lo se ko si ja laarin mommy ati daddy se ngba ti si nle se ti pasoda egbo ta lo so po hun di eru ta lo na hun o lo where are you madam show your face let me see you I give you a green card as ni bota leyin te wa bota ba oyin osu mesan ni omo la fi wa ko e kale e ku jo meje e ku ojo meta ade tun wa toke oluwole lo nke yin ka bo sori eto wa eto yin ale ariya re mido mimi lori eto yi to je wa logun gan to si se pataki ohun na la sa wa ele keji to tu wuwo to mu mi laya wa daada ohun na loro dile lale to ni a tun se ba ti man se atide ba se nde o tunde ba se nde lale to ni a tun se be e ma je abara waja koko o ma ba yawo ja ki yawo ma bokoja e je ajo fife ife ife ife tele dumare to fe wa to fi je ka jo ma abara wa gbe to fi da wa eda ni aworun ara e ti o fi wa pejo ti o fi wa da igi to da wa lediyan iyan sansan be ba ri to dudu adudu bi koroshin be ba ri to fe pupa ada bi olele awe ko dudu ko pupa nko awon chocolate color be ba ri to fe jore nte akuru ari rebete e tun ma bere pe so inu ero ni won ti gbe lagbaja ni rara ise owo ba mi oke ni e ma je abara waja e je ma nife sirawa ni gbogbo gba e kale o ikoni 103.5 FM omolola ola mejulo oto otojo meta

to ni a se oju opo le o e mu owe te ba wa pari mommy ati daddy daddy ati mommy lord e ya ati baba idile niyan bọlọrun se dali aye leyin to da adam gender won daddy ile todo ti wa o wa da gender ati wa ah gender to le koko ko gender gender gender obirin o wa da ifa o fiti ibi idile ti bere na niyan ife lọlọrun ba fi da wa ninu idile kan bayi nto sele lodo won laarin todo ti won ni pe

wa sun ah ororun ni ta le ale te ni ororun ni ah ororun ni ah ale ma sun loto ah gbodo sun loto to ani ta lo tin lo planning gba ta si nle to so pe eh eh ah kuku ni de ni peke ara wa opportunity n ba tun ki le wi e gbodo gbo mo wa gbodo gbo mo din din din din wow gbodo gbo mo ah mi kama ri ni paul bi loro nu leti mo nso yi o jare mama a ma pe awon omo lati so gbogbo awon akude baba fa awon omo e ki se pe baba na o ki nse ti won to ra won na re mi ninu omo amo ti mommy lo wa po lodo ti yin lale toni nje o to ki ija wa laarin loko laya ki awo ma wa pe awon mo pe baba yin su ti gbese soke o ibi ti mo fe gba koja o tun ti na se sibe o lori ibusun ko je ki nsu o nigba ti mo gbo nje kale ko woju mi o nigba ti mo fe jade ko fun mi lowo oko nje o to so ye ki oko abi iyawo ko ma pe awon omo won ti won bi ti won de ba won se mo pe oja yi awon ti da sile won ti na oja awon laarin ara won aje ko gba won ti jo npada agba e ba mi ra bo ba je ba kan na o ya e wa ra lowo mi awon ti nse yin fun ara won ka won omode won yi to de toja fi wa kun je o to soye ki a ma pe awon omo wa si oro to ba ku die ka to laarin iyawo atoko oju opo wa wa nsisile nigba ta ma fi awon rin to gba lantoki to gba lantoki ta ma fi gbadun ara wa gege bi kira wa kaabo leyin ta lo sori ewe a duro lori ewe tori iran ye lo le duro lori ewe iran omo eniyan a ma rin le ibi 0704-700-3341 adetunwa atoke oluwole loruko mi omo olulani mi omo agbodere omo loko le seri olota odo omo aro dede egun yo.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Kiti gbe o.
1: O gbere o.
0: Akoko le je gbe la ba si ta bo ni be.
1: Ami ase odumare.
0: Ebe le mi se la lero je bu da gbe de faye.
1: Ami, ami ase ka yi.
0: Ebe le je na.
1: Ami ase odumare.
0: Oruko ti mi la yu be to ba so la fe wa ti le te ko ti le ta ba ba wo ri.
1: E ka le sa.
0: E to je le de bi o te fe da se to sugbo tu a le ri pe mo ko de sugbo do pelu yi. O wa pelu yi ko sugbo gba lo mi se to ni mi ba yi lo.
1: E se po sa.
0: Le je yo le je na.
1: Ase
0: o. Oni o be lo di no bu da ki no ti gbe. According to the law, look at so see that bad, yeah.
1: According to the law,
0: mobility, I got a mother. You make it there, I get a bar, a baroon, a bedding to a vessel, go on, then lose a mission. Are you leaning going to limit up by your shoe? Oh, yeah, because it is your sheep. They say you're the general woman,
1: a ship of bully, a ship of a dupe, lower ye 0704-700-3341. 0704-700-3341. Kuraya lode uri olohun ni eje adupe. Hello.
2: Kale.
1: Kale sa.
2: Ayomide lati Iyanalogbo.
1: Ogbeni Ayomide lati Iyanalogbo. Are you married? She ti ni iyawo Ogbeni Ayomide.
2: No ma.
1: So you are a single man. Olohun afun yin ni iyawo rere. She ma ba wa da si eto yi. I'm going. Hello? Moro pe ti gbo wa le se pe wole ni 0704-700-3341. Ihun ta si ngbe yewu lale toni. Ohun na ni pe laarin iya ati baba. Awo o le se ko ma waye tori pe ahun atenu won bara won oja. Iran akoko eyin to je iya ati baba rara ni ko ni. Hello? Oh yeah, ke ti gbo wa kele eh pa radio yin o
2: mo e ba ti ka gba
1: okay baba ti ya le fi oro won lo
2: eh
1: okay eh pa radio yin ni mo fe je ka tesi waju oro yen sugbon be se pa radio yin yen o ndun bi to ba de ndun bi ko da ngbo ara e se pupo inu wa dun e se pupo aha nisin eyin ti dagba be mo gbo yin daada bayi yoya ka jo wa soro eyin ti dagba nisin e ti niyawo e de ni mommy ati daddy nje e ma nba won da si oro be ba wa da si ti won ba pe yin si se e ki wa leyin enikan si keji.
2: Oh,
1: that's good.